bawuto e awuto afonarogbejo o awuto ro bawuto e awuto afonarogbejo o o fi adaye baba na re fi adaye o fi adaye baba na re fi adaye agbama ologun ran na fi ada fun wa lopo wo bi o dalade tulolo bayawo mai awuto e bawuto e awuto afonarogbejo o.